Mwen te di nou lèl pou al fè klè, se lèl al fè pinwa. E denye ti pale mwen ak populasyon mwen juen. Mwen te di nou pito nou mize nan wout men nou pout bon nouvel. Nou apè ya, ndil, e map dil chak tan mwen chans pou an la parol devan nou. Moun ki te bon pouvoi, moun ki sembla mwen yo, ki te deside se mwen nou mete prezident. Pou ki rezon? Se nou konen, pas se nou mete prezident. Men sa map di nou, kote nou mette mjodi ya, li mandan pil kouraj, li mandan pil determinasyon, mwen mette tout sa m konen de yo, pou m pre kouraj ma demen, reform ki pou fèt nan sektor enerji ap pou fèt. Tout sa m nan dek pase nan peyi ya. Depi, bon, m gadi depi kampay, mwen de m vet de eleksyon, m kon sa. An pasan, nou pase pa peyi lok, 509, kote penal, 2021, se premier fwa m dande sa, m pot kote prezidèm denye tap si arete. Tout sa yo, goun gren ba la dan, on sel la, kouran.